0: na yakɔ awurade anim abɔ mpaye ade ama ɔman yabɔ mpaye nkasɛ na yabɔ mpaye ama ɔman de sɛ nyamnyamia ɔman no enipa de yɛ ɔman enipa ana yɛ ɔman nti yɛ kade ya na yɛ bɔ mpaye ama enipa ɛwɔ ɔman no sɛ bibi bɛkɔnkan nti yɛ bɔ mpaye ama ɔman na yɛ sɛ yɛ de ɔman panin bɛkɔ na pamfoɔ bɛkɔ ministers bɛkɔ and all the department a ɛkurakura yɛ nyinaa bɛkɔ awurade nyankopɔn anim na sɛ nneɛma ɛsisi no akora so a asomdwie nso so ɛbɛwie pɛyɛ all right Patrick John ɛbɛdi anim wɔ saa kwan no so ɛberɛ a yɛ nuabɛma no nwom no daseɛ ɛma yɛbɔkɔ Patrick yɛnkɔ
1: Papa me dasi bebre. Odo fu bebi bia wo bia enemre enasa dombre ye emra. Waso egusu awutie. All believers all night ewo adum 106.3. Enti bebi bia wo bia yenda ase ema oman konkron Ghana. Se yankopon aye ya dum a oman boni bia ento ye. Enye ya ho oden so. Enye ye tumen so. Enye bibi bia menum ye nu ya ye ama oman. Enye ya srafo enye ye police fo. Eyo nyame na dum ena edo suma oman Ghana. Bebi bia wo biara. Biara no ne fa sida ema oman konkron Ghana. Yes, Shania Ekosua Mamma, so. Yes, Shania Ekosua Bimokroso. Nasa of Mani and Asu Equia Sumja. Eya Radia Dumo. Eradia Dawase. Yadawase, Yadawase. Wa Asumja Odiama on my Ghana. Yadawase. Wa Upampa Odiama on my Ghana. Yadawase. Wa Wanumiama Odiasha on my Ghana. We thank you. We thank you, Lord. Yadawase, Yadawase. Wa Aduma. Abusu ama my Ghana wa asumjia adosuma oh my Ghana we thank you on behalf of our nation ya dawase emma ya mampani ya dawase emma ya srafo ya dawase emma ya police fo ya dawase emma ya ministers ya dawase emma ya sofo fo ya dawase e wodi paina awa manim senyawa duma we thank you lord we thank you lord ya dawasima ama konkon Ghana senyawa duma senyawo pampa senyawo raso pa anko menye kayawa he enye ya ho de so
2: brade ya sie to ya ma wudi
1: ya dawasima you on the behalf of our nation Ghana ya dawasia kwaso ayiwa ya ya crow ya yokase ewo yesu christo dimo ewo yesu christo dimo ya dawasio ya dawasio ya dawasio se wa mba ya hubanya enka ya srafo se ne wa sabso
3: baba enana ba ya
1: yesu christo
3: kaute
1: ya manwa
3: ya fanya kwa
1: se wa se manwa
3: oda
1: si fanya kwa e ya wa ya ba ya hubanya e ya wa wa ya manwa e ya wa wa si atai no ti ana pe be ya su ko ya sun be
3: ana
1: ya wa ya
2: si ya ya
1: ya ya ya ya
4: Second Chronicles chapter 7 verse number 14. But your kamam kakra. Bless us all, my sister. You know, it's a song. You might yet do nano. Now, Samuel Croft, ah, what did me do for one? But Brown, who I see, Abba Empire. Mashet, Abba Empire, I shall me ah. Now, Matt Dunnett, now what done everyone, I come a mumu yahoo ah. Met two or so. Now, met the one bunny at your one. Asa one, assassin yat ye.
1: If people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked way, then I will hear from heaven and will Jesus. Forgive their sins and heal their land. Ye bompaye asra asafo de se se empo o man mu ina ya ye boni bi atia asafo radia anka be ma na bufu sho abo man so anka be ma ne reto abo man so ene anape ye bompaye asra radia se radia Free wood dumna for my pony chair, free wood dumna for your phone so chair, free wood dumna for your mere toy chair, our yes to Christo demo. Can we open our mouth and pray for God and see our gifts? Our yes to demo. And the other day, already empire, I saw my body, I am. People who are called by my name will humble themselves and seek my face in prayer. I, the Lord, will hear their prayers. And they are bombire, I catch us for the same. A radia, their home brassia, about him, a one pie boom. Free wood dumna, rather than when you show men. Free wood dumna, than when you show men. Can we lift up our voice?
4: Father, in the name of Jesus, I'm going to go to the hospital.
5: Yakwaso abompae. Okay, 2 Kings chapter 2 the verse number 19. 2 Kings chapter number 2 the verse number 19. Ose, and the men of the city said to Elisha, "Please look, the situation of this city is pleasant, as my lord you see, but the water is bad and the ground is barren." But your country in Mamkakra.
4: Afe, yeli company for Kosa Elisa. O ka kire no se odefo yewo dadwin. Yewo dadwin bi. Sakroi dabre ne niema a atwa ho ahia yefe. Sedia wo hunu no nanso enye sa na etie.
5: O se sedia wo hunu no enye sa na etie. When we look, yes, ye share ye are a tourist attraction. Say ye share ye sa si ne eda ho. Say ye share ye crew eda ho. O mani yefe. O mani daye. Ahoho pa ma wani je. Nanso atimanfo no esi apenye. Ye bompa ye assess for this. Adie biara emma ye hu sedia o mani tie. Adie biara emma ye hu sedia assess. Etie ade biara emma ye hu senye ye kro no etie no ewrade fi wudum na ewrade sayasasi yare e wo chiste kwade mo kayo no tap of god kayo no tap of god ewo yesu mo yes awalanda yes awalanda me you hear awalanda
4: aba ya ta
5: aba ya sasi
4: biara ye
5: ewo bu ejede
4: ensura
5: para ya sasi
4: ede yo
5: papa no ewrade
4: tata
5: sayasasi yare
4: ne yade
5: Kaya da
0: Jesus Christ. All right. I Adam 106.3 FM. All believers all night to Jumadi and Eddie Brown. To baby, I will be around Empire and Yendu baby, I will be no. Says a personal. We in a personal. Omaya with Timono. Bessu Omaya with Timono. Ah, send your mock coach, your children and Yemen see ya. Oh, dear, we in a cacrano and ye you, quay. Ah, and you will say, Rubin, a subosu reguian so.
6: Sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa s

kra eyewo yonyamika si una woyonyami otumfo israele woyonyami owa wa awawa niwe radi misi woyonyami kasi

0: na GTP fo no mo dan no nokwe ni omo tia o papa papa papa po da GTP fo no omo tia ma ba ko kan ho an na obedi ne birthday na mbi ambi di matuja na ma me aso e watim odan ma me sika na aso watim ajobie omo nyina tia o papa papa papa afi me kwafa no opani o sika o wa ko to mole afi one ma me mesi aba ko so mesi ba ko so asani ton male mo ono so ni nua fi mu ti birthday na ko wodi no wa nya ni na Java White ono so e wo achim akoro so a olodu ko president Winnie Johnson na nya mi so ma ko la kito na fe ni mo fere jina president dem ani ko dem o sala ti ko si party go fi ajo Victor amanyo commission na mi san pa pa pa pa pa pa pa over
1: nya mi jira o pa
0: because